Dawudu mun koy won godo labaro kage Dawudu gar kwara Dawudu furufura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan musa zaize ne bai kulkan musin kowi ndi ningu fulibero na se songe maiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kano yeye kutugara mumu. Haregi tibaru. Dawudu mamaru mogiti kwaize. Kwaize mositanga mkalabaru bu. Anagari dem bayoga. Bayogi didi che follong follong. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda ada ngami. Musu fatun Dawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa no kora gani go halal Dawudu ni ngaidu hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musa fa bar ga zabu dika hari gogo doru kur gogo doru nge chala aga ade ge chala nanu kala ye musu babu abar ge zaga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba danga bun oka handi hanno Dawudu sintin guru soyi ma Dawudu ne songai musu nga kan mongu buyan Nde Dawudu mamar no nawi Imafa apa teso ngai kuni ginga kuru Imafa mo teso ngai kuni humburu Humburu oguru kogo so ngai Ama kotoko sinu so ngai Musu humburu halin hadda ngara shi koto Ika ine musu zai se Dawudu mamar musu inkawi ane kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa dagari wanda yayi magana Dawudu ninga ga te sa dagari in Dawudu te sa dagari so kai nan kan wanda yayi sa ta tunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate Anu ko itere wodi mo handu iye digiri iye digiri biye musa zai zaga ba mu

Kahri kare na garba khanda, garba khanda ya zakalima. Ne kahri kare na umar khanda.